0: mama, yingwe mnyama.
1: Yingwe baba, imama lava lanje. Yingwe baba, imama lava lanje.
0: Umama bala, umoja mana
1: mato. Umama bala, umoja mana mato. Umama bala, umoja mana mato.
0: Umama bala, umoja mana mato.
1: Umama bala. Umujamanya madoda, umama bala, umujamanya madoda.
0: Umuntu kanjaba,
1: umuntu kanjaba.
0: Wa, umuntu kanjaba,
1: umuntu kanjaba.
0: Umuntu jeni sa zatina,
1: umuntu jeni sa zatina.
0: Umuntu jeni sa zatina,
1: umuntu jeni sa zatina.
0: Sa zatina,
1: sa zatina,
0: sa zatina,
1: sa zatina.